fresh. Mwen pou ya pe yon. Ouaj. Mizan le ya ou? Da se fè ta fè ya. Da se sa fè yon tou. Toujou en. Ouè, zami. Mare pou waw. Ay, mwen ti ben ridye yon mouman.